Piniga por chok ikta lor sa kaso ni go hati ma habahu kar bing deng petala pan si kang to neklo. Penable putara porating pen jetong tuiklo nang dumi thakmi kurvang thu.